Mamedi metsotsonyana e supileng ka morao reina ya botshelela ebile e robedi ka morao reina ya botshelela he ne ke lebeletse ke tlatla ke buisana le ena monghadi Lovuyo Mgudlwa go tswa ka mane ka Eastern Cape. Go na le diketsalo tse tlang o etsagala mono tsa dipapadi tse ngata golo fela mafelong a na beke he mamedi, empa ka madi mabeke eno ya go sa mofumana kwano mogaleng kwano, empa ga ba senya letho, ga ba senya letho seno a se sewa ka dia ngwana betheng kwano tshebeletsong yena 011 nano lena la dipapadi le nano la dikakapa. Mafelong a na beke ya rendra lebile gosane go bapala dipapadi tsa go qetela tse phethelang selemo sena sa dipapadi sa 2025-2026 matlhobogolo a ka mane ka Mbombela Stadium, Nelspruit ka ma provinceng ya Mpumalanga. Athe ka sontaga o renya borobong bosio matlhobogolo a ka mane ka Morocco, Mauteng Sundowns e tlo bapala papadi ya yona ya loto la bobedi ya CAF Champions League e le magaolaganga le tlhopha sana sa AS FAR Rabat. Mme tlhopha se tlatlhola mono e tla ba sona bomampudi ba selemo sena sa 2025-2026. Mme Sundowns e le ba papading eo e eteletse pele mono ka ntlha e le nngwe go noto.

0: re ke tle le tsona hantle mo mamedi ke ske ka ditatela ke tle le tsona ka bongwe ka bobedi ya ka boraro ho fihla qetelong ya lenaneo lena la dikakapa e leng lenaneo la dipapadi kwana o tshebeletsong yena ya 011 dipapadi tse tlang go bapalwa mafelongana a beke re bone mamedi le ka dipapadi tsena papadi ena ya tennis ya French Open e tlo ba teng haufinyana dipapadi ke tseno mono le tsona e hlile di hana o ya sebokeng sa baqolotse ba ditaba ba mane boipelaetsong ba hore ho hang fela dipapadi tsena tsa di Grand Slam ha ba hlomphi ho hang fela ba batla ho nyollelwa moputso le bona mpa tseno re tla di bona tsa maonyatsela mamedi wa 011 ha ka le he mamedi hosane Orbit College Orlando Pirates Mbombela Stadium so sold out ho renya ya boraro Ferentin Malepe khotso
1: ke go tamisa first man ke Jesu ka se ke dumela shika mo ka barati ba thege ba 011 radio ke the pulse of Jews le hlojwang ka mogola Johannesburg
0: ngwana mme e tso hle di apereto ka ka hlokogeng la ka wa tseba ke motho wa di indoors
1: ya ke go tseba first man e gore o dula o ikwalletse monna reshe
0: ngwana mme taba kgolo etsatsing la hosane ditsebi di letsana tsa feta tsa bua ka papadi ya hosane nka bua ka professor Mlungisi Ngubane ka bua ka Max Maponyane ba re e ba Orlando Pirates sa hlokomeli se etseletseng Kaizer Chiefs ka 1987 mo Chiefs e lenga ya e shota ka ya helwa ke ntla e longwe Chiefs e setse ka dipapadi tse thago Chiefs ya lahlolo ke papadi tse ndi le thago Cosmos ya banka league
1: ya ke nnete first man o gopolo gore jwale o bolela ka di-veteran ga o bolela fa ka bo Max Maponyane le bona bo Mlungisi wa ga Ngubane o gopolo gore le se a sa diragalela Kaizer Chiefs fela ka 1987 le ka ngwaga le wa 2018-2019 se ile sa ba diragalela ge setlhopha sa baroka se raloka maleka le setlhopha sa yona Kaizer Chiefs gomme ra bona Sundowns e ba tseela league gona mo molomong wa bona gomme ga re tla bona mo letšatšing la ka moswane Fatsman gore a na setlhopha sa Orbit College se tla tšhela di-casted goba tsona di-seven colors tsa setlhopha tsa Orlando Pirates ka moabo goba jwang Fatsman
0: ga re shebe ngwana mme papadi eno gona e tlo ba bima go le o kae ditlhopheng ka bobedi tlhopha se seng ga se batliwa di-playoffs eng kapa se tswe leaking se seng se batla go hapa league
1: ya ke nnete setlhopha se sengwe sa Orbit College ga se nyako tswa mo leaking go bolo gore setlhopha sa Orbit College ge se ka latlhegelwa gomme ra bona setlhopha sa Magezi se thopa re ka bona setlhopha sa yona Orbit College se ya mola di-relegationeng gomme se re ka se tlhalosang gore setlhopha sa yona Orbit College se tlhoka le draw gore se be gona mola di-playoffseng gomme ke dumela gore le di-playoffs tseo ga ba dinyake bala ba Magezi ba Orbit College ba nyaka go bona ba phologile yona relegation go bolo gore ba dutse mola go 24 points gomme setlhopha sa yona Magezi se dutse mola go 21 points ka legolo lengwe letlhakore setlhopha sa Orlando Pirates le sona se ile ba se lwanto e kgolo ya gapha madi re a tseba re setlhopha sa Orlando Pirates lo ba sa theka ka tsela e se ka kgonang gore ba kgone go nwesa mo letšatšing la ka moswane gore ba kgone go ikgweletsa yona 3 points ka re draw setlhopha sa Orlando Pirates e ka se ba šomele mo letšatšing la ka moswane Fatsman go nyakega dintlha tse tharo ka re tseba gore ba šia ke setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka dintlha tse pedi fela seo se raya gore jwang kapa jwang mo letšatšing la ka moswane ge ba setlhopha sa Orlando Pirates ba nyaka go ba dinkgwetsi tshwanetse ba ithope yona papadi eo gomme papadi ke tloga ke lebeletse gagolo ka mola di-winging ka mola setlhopha sa Orlando Pirates re a tseba re se ke tima ka lesogana la yena re lebogile Mofokeng le ena lesogana la ga Apolice ka kwa thokong e nngwe gomme ke lebeletse gore papadi e ba tlo ithopa go tswa gona ka kwa mathokong bala ba setlhopha sa Orlando Pirates
0: mme re ka lebelela dipapadi difese ka qala le papadi tlhopheng sa Pirates ngwana mme obane ka nnete le setlhopha se ne se qadile le papadi hane ba bapala ka notonotol Durban City e hlile tlhopha seno se ne sa tshepise go hang ya ba mokotlisi wetsa bolo ba diphetogo karolong ya bobedi ya papadi nako nngwe bakotlisi ba na le risk ngwanam
1: ya ke nagana gore se se rileng gore setlhopha sa Orlando Pirates bana be ba sokola gagolo mogareng ba lepatlelo mo papading eo ke lebaka la gore re bone ba tseya lesogana le le gore e tloga e le destroy ya bone ya ba thusang gagolo mo bogareng ba lepatlelo a ba makhela yena makgetlheno wa ga makgaula ba mo tseya ba mmeya ka mo ntle gomme ke a dumela gore mo letšatšing la legono motlhomongwe re ka bona yena motlhatlhe a thomisa lesogana le ga makgetlheno wa ga makgaula gore ba tle ba kgone go fa lesogana le la gang batha sona sebaka sa gore a kgone go nwesa go raga ga botse a le ka mo ntle ga di-18 ka gore mo papading e fetilego re bone lesogana le la gang batha be le sa tlogo le fitlha ga botse mo lapele le ga e le gore o ile a tseya dishotonyana tse mmalwanyana fela
0: Orbit College re ka lebelang yona ngwana mme obane tse dinga tsa dibapadi tse bapalang tlhopha sa Orbit College ke dibapadi tse a dingweng go tswana tlhopheng sa Pirates ebile a di no bapa
1: ya ga dino bapala wena first man o me re lebeletse mohlomong wa bo Bradley Ralane e le ga e le gore e setse le ba bagolo ena o setse na le mengwaga e ka ba go 37 mohlomong wa re ka bona maitemogelo a lesogana le laga Bradley Ralane a gola setlhopha sela sa Obit College le ga e le gore ka kakaretso setlhopha sa Obit College mo seasoning ga ba tloga ba raloka ga botse first man gomme ga ke bone o kare ba tla go besa wa tuka mo letsatsing la ka Moswane
0: sethibathibana sa bona le ena tshebiwe ngwana me a so iphumana ntle ka nnete tsa kola dintsi fela bolo ba nako ka moo
1: ya ke mmone mo papading ya gage ya mathomo ge ba fetsa go mo saena ena Chibwe a dira ntho le ka leleme la strateng nka re go ke go ba jesa first man ga a tloge a thiba ka mogwe le gore o tshwanetse go thiba ka gona but e fela re a tseba re setlhopha se sa Obit College le le morago la bona ga ena pele le morago le e le gore le tloga le tile le kgona go tshireletsa moswara dino wa bona
0: ke Mendy a se goalkeeper ke Mendy ngwana mme sonta ha o reng ya borobongwe bosiwa CAF Champions League Sundowns tlhopha seno sa AS Far Rabat ngwana mme ke ketlalo tlabedi e tsala mono re ka lebela papadi e jwang kgatlhanong le papadi re bone ka mane ka Loftus Versfeld moya o tla bolo jwang dibapadi tsa Sundowns ka ha ula ba le diketsalo tse sa thabising hona papading e ngwana mme Sundowns e tshwanetse wa project game e jwang
1: Sundowns se tsone tsa project game ka mogolo re ba tloetse go raloka kgole ya maoto ya bona ka gona ba seka ya ka taba ya gore ba ile defender tsone tsa ba raloka ga botse bile ge ba gona ba no tshona dino gona kwa go la Morocco re tsi wa re tsona di situation je jwalo tsa gore di mapatlelo a kwa North Africa a tlala so ba sa mamelodi Sundowns ba dula ba raloka gona kwa North Africa ba tloetse yona situation eo ga ke bone ka re e ka bataba ile re e ka ba tshosa bona botebo go mokwena ke gale ba raloka kwa bo wait ke gale ba raloka ya gona kwa bo a khili mapatlelo atletse ga ke bone o ka re ba tla tloga ba sokola mo letsatsing la ka Sontaga fetsimela
0: okay ngwana mme ga tla ba ka ha di ruwa ka mono he kana nyono wa Morocco ona ditaba di tla tsa matsama tjwanga le tlhakogeng lena la dipapadi eno ya CAF Champions League ke dumela go Sundowns se tshwanetse sebetse ka makatana madi tshwanetse sebetse ka matla gore ba tle ba hape papadi eno ngwana mme a re sheba he ngwana mme dipapadi tsa Sundowns dipapadi tsa ile go ntse di le teng ha hona dipapadi tsa ile go hanwa tem papadi yo krenke kana o khutlile
1: ya krenke kana o khutlile ka mora gore a serve yona suspension mo baking e fitile yo ga baraloka le sona se hlopa se sa yona AS Far sa go tswa kwa Morocco mo lotola mathomo la yona CAF Champions League go me se re ka sehlalo sa go fetsman gore ke bone fa le sona la ga thapelo morena lena o ka re o thomile go itshirulla tshirulla ga nyana ga nyana fetsman
0: ai ngwana mme ha ge le boya ge le boya ka nete ge le Mafrika Borwa a re tsetseng a hlopa sena sa Sundowns o tse ditsa dintho ngwana mme ha o hloka le getse di go ka tsone
1: ha o
0: tloka ha le a go fitla papading tsa mofuta o go bane Sundowns santlantle ke bafana bafana
1: ya ke nnete e tloga emetse naga ya Afrika Borwa ga botse e gona mo la kontinenteng yona sona setlhopha se sa Mamelodi Sundowns gomme barati le bathegi ba kgole ya maoto re a swanela ka moka ka rena gore re sethege setlhopha se sa Mamelodi Sundowns
0: ngwana mme ke lebuila go le buisana le wena tsatsing lena la bohlano hema fela beka monate Ferentin Malepe ngwana mme iketlelape mono o ithobethobe mono ha ebe mme a le teng ana o tshwagetshwage le mahetle mono a tla loka ngwana mme
1: ya ke holo fela jwalo fetsman gore yona flu ye go ba mokomano ntse re go o tla fola e segale go mme ke go leboga bona mme ke lebogile ka moka barati bathegi ba 011 radio ke the pulse of Jozi ke re ke
0: o taba mamedi e le shomele metso robonga hantle metsotso ka mora hora ina ya botselela e go pile he go ka lebella papadi e fenga pakeng tsa Obit College le Pirates ho sane sonta ha le Sundowns le hlopha seno sa AS Far Rabat e re tlo le ba mabenkeleng he mamedi wa tshebeletswa 011 me ka mora mabenkele re tla boela go tswela pele nna le wena kwano ka lenaneo lena la dikakapa e leng lenaneo la dipapadi ya o 011 ke the pulse of Josie re ke fete le mona
2: no DNA
3: just RSA
4: this is South Africa
5: and we are
6: cruising

Kiona 011 Radio The Piles of Josie. Kala ba tlhanele le botsebotse la bohlano la masome pedi pedi kgwedi ke yona ye releng go dumoga yona morati le motheletse kgwedi ya botsebotse kgwedi ya rategang ke kgwedi ya mopitlong wa ga ke ngwaga kete pedi masome pedi tshela lenanego ke lona lenanego la mamoratwa la mamswananoši ke lona shele le fitlhile ka legotlagatso la salemoya N1 koša tša manyalo le mogaši wa sethaga wa mosananoši ke mae sethaga setswerere sa sealemoya sealemoya ke sona se se llago ke 011 radio The Piles of Josie ngwana a sebata kgomo nkamogele ka lapelo la gago nkamogele sefatanageng sa gago nkamogele kae kapa kae ke nnete mo e le goreng o ka ba o buletse sealemoya sa gago gona ore o tlo kwa mabothaga a ore o tlisetsang gona ka mo number 42 Andre Street mo Wynberg mo le gotlagatso la salemoya le tlhomilego medu ya gona gona. Yes, ke re lenago šhele la mamoswananoši ke le yona N1 ke Cape to Cairo ke montshepetša bošego leo le kwago le tsena kamelotsana mebedi ya mmino e mebotse ya košetša manyalo re a gaman N1 košatša manyalo ke yana yeo e gorogileng tumelele ka mokgwedidiang ka gona e le ge ke re ke tla leboga ke rata go leboga bagaši ka moka bao ke nnete ba fetile go pele ga lenanego le la moswananoši lenanego šhele la go tliša mabothaga lenanego la N1 bagaši ba gešo ke rata go leleboga le mananego a lena ao ke moka sale le tsogile go tloga mesong ya megolo le fa barati le batheletse balatedi ba rena mmino monate gwašo ye botse le ba fa tshedimošetso maele le tšeo di diragalang nakong yeo ba phelago mo godimo ga ona ke rata ke re ka moka naga lena lena lebego le gola tšatšitla le kgone o ka re modimo mosa le mogau a tleng a le dieng ka gore ka bekelela gore beke ye re tswago mo godimo ga yona e be se beke fela ke beke ya dikonokono ke beke e le gore ke nnete kgwedi sheba re ke kgwedi ya May ke mopitlo kgwedi e ke moka o tswalago dikgoši tše dikgologolo mo nageng e o tla re o kwele mang o sewadi kwa 011 The Piles of Josie ntumele ngwana sebata kgomo ke rata gore ke o amogele semmušo ka lekgotlagatso la salemoya ke re ke tla re ga ke emiša diatla jaaka tša dišomo ke re kae kapa kae ma Aforika kae paka kae dinaga ka go fapafapana mo le ka ba le ntšhetse le gona o ka ba o ntšheletse o le ka Lesotho o ka ba o le ka Botswana o ka ba o le ka India o ka ba o le ka Nigeria o ka ba o le kae kapa kae China dinaga ka moka tše seng ka di bala nna napile ke re ke tla re ga ke emiša matsogo ka mašo ke re dumela wena Western Cape, dumela wena Northern Cape, dumela wena Eastern Cape, dumela wena kamo Mpumalanga, dumela wena Northwest, dumela wena KwaZulu Natal, dumela wena Free State, dumela Limpopo na kilosogana la go tšoga kwa mokopane mokopantsa ditšhaba. Pa kampe ke maloneng ke mo ke tšwago ke le gona ke re hey dumela wena Gauteng motse moila koma ke ga mampone nna napile ke go fata batse ke le number 42 Andre Street ke le mo one back re mo melotsana ye o e kwa go ye ke o gashitla ke le thi ka le gotla ga shwella sele moya number 42 Andre Street jolena ngwana se batla khomu re tlo iketla fela ka mino monate wa kosha chama yalo gane go tshele tshi dingwe tshele re ke nnete o ka rata gore o tle o ditsebe ditlo o diragala bo shong ba le gone politician o shi e gare gona ke tlo tshetse beng ya gago ya mang ga se yena re filwe sefali ya re filwe sefali le ya go pela re nke ka tlaga motšiša moyeng ra bolela ka yena morago ga gore ke moka a thope sefoka sa best manyalo female artist ka kwa ZB fan kona ka di-15 tša February a tšwile maemo a boraro jale le kgone le ke motliša tsebeng ya gago mo le goreng re tlo bolela ka moletlo golo šo wa tlo bang a o phethagatša ka la tshela kgwedi ke yone tlabe re ya go yona kgwedi ya botshela ngwaga wa 2020 6 June ke mo tla ba tshwere moletlo go parara ke ona moletlo o ke nnete re tlo go boledišana le yena ka ona ore a ke a re tlhalosetše gabotse gore napile go diragala re gopola gore re file sefale napile ke artist e le goreng o ebina košatše tša manyalo tšo e fela e se mopedi maikutlo ang ke le ra kwa la mafelo ga ke boledišan le ena a re nna ga ke mopedi e fela ke epela mmino wa košatša manyalo tša sepedi yo yo
dula fatshe molepe ngwana se batogomo ke nnete ke tse go tlisetsa tsona ebile ke go gopotsa gape gore hey di awards tselang ke leng ra di tshwara ka di 15 tsa February shitse di wile gape gona ka kwa ZB Fan Corner molo re ke nnete gore re boya boye mana ba se batogomo napile di hlukulwa di buletswe Ariane regeteng ba hore na go bona ba re emetse go di category tse ke tlo go di bala mona go isa fetse go pelo mona le nena go le tlabe le futu futu metse nyana he ke tse o tlo re letelang le khono le tatsi le la bohlano le botsebotse la di 22 mo ile gore ke nnete ba di 25 ba ba bereka di company tse go ya madiri le ba go ba emoloka mo balong gona ba emoloka ke bona ma mmola a nke mishitsa matsogo a mabotse ke manga isena nthabiseng maphela ke moka ke nnete ba o ke tlobotsa le bona ke tlobotsa tsebeng ya gago wena maratle motheletsi re go gabotse gore go diragala eng ho ka diagala ke tlona ka hore ke na pekitse mogala ke phone le ka kwa ba di awards ke go re na di awards je di tlotsa matsama go ya le ka mogwa wa mogutama ga ga ni bale ke rata gore o ntumelle ke na ka go dia som e le gare tswela pele ka gasho ke sa lokisha mola le mola gore lo tsara di tsamaya ga botse.

unjengawe unjengawe akekho kamakati ba re u fihlile si fihlile se thaga se tswere re sa mino go setse manyalo bishop ga se belebele wa tlunya di chambatu wa pere di color are bana ba se batho go mong nna mfase molepo le na le tshwenyegile matswalo etlang re le ntsheng di stress le nana go klona le ga ona le

0: of Jozi. Aga marati le motheletsi wa 011 Radio The Pulse of Jozi. Lenana go kilana le la mamsona noshi lenana go la kosha jamanyalo le gala le fetse go tsebe nya ga o kire mix ya ona yam ketile ketile eo etlishwa go ke yena re filwe sefali strategy ka le go tla go tshola sa le moya na bile modimo a di ya ka bomu a re palakata ga tedi ya ka thobela
1: thobela thobela le kae
0: rona le kae
1: rona
0: finally mo la ile re be ke thoma go panika ke re batho ba modimo ga le potsa tse ke tla go di ape go di ja le mang go go ba re ke mo gate go lokile go lokile awe ke tsiba ke tsiba o itla ga freeway off ramp mo ka se bone o e fit o ror papara o bona jo bekele o fitile santene mabone ke a dumela ke re no bo dirile ka mogodi ga lang ka gona re napile interview ya rena e thomekana ne ka ripana ga tshedi ga go amela semmusho mo 011 Radio The Pulse of Jozi ke gopela gore o ntumedisetse baratile ba theletse ba sele moya ba ba theleditseng nna le wena re tle bo tswela pele ka gasho e botsebotse ya moswana nosh
1: tabela tabela baratile ba thegi le ba theletse ba le lanelo le la 011 nna ke le dumedisang ke nna re file sefadi from Mauna Tlala Music Production.
0: Aga kiena khaetedi ya ka kiena refilwe sefali go tswa go Mauna Tlala Music Production. I don't like bolitseng ka reng o kile a thupa sefoka malobeng ya best female manyalo artist a tswa le mo laboraro. Ra bona re ikhantsha ka yena e kwa e bile re le motlotlo ka yena. Ba le khono le a ra tlela go tlolo bolitsana le yena ka tabatsa go thupa difoka ka tabatsa go ya pelane. Ape go na le moletlo go parara moletlo wa mpopota shu tepen julae ba re tlabele ka kwa ka tempisa ka kwa monneng ka la di 6 tsa June ga tshedi ya ka di 6 tsa June go diragala eng.
1: Alright, ka di 6 tsa June go the joint go na le birthday celebration ya refilo sefaji. Yeah, ke lona le tjatji le re taba re iketeka ka kwa
0: ke birthday celebration wele batheletse e re ke le botsenye le goreng motlhomongwe a sa tswa le botsa yona ga se birthday celebration fela ya o duba gore birthday celebration ya o he go tla ba tsebalege di-artist ba košatša manyalo ba le kompo ba re ke moka pusu ka kwa e tlo o tuka ke moka a re tsebe gore napile ngwana o tla ba a sa lenyanye o tla be go diragatse jwang ka tsatsi leo nka gore tsamaise programmeng ya letsatsi leo gore gabotse o tla be go diragala eng wa se diragala eng ka yona tsatsi le.
1: Okay, ka tsatsi la di 6 ka tsatsi leo la celebration ke tla ba ke na le di-artist tse e le goreng di tla ba di re entertainer the whole day go thomeng ga rena ka 12 gate gate di bula ko the joint then thoma modi a tloga until ke kole ba re ke selala
0: go tiwa selala ka kwa the joint
1: go tiwa selala
0: jwale ka baka la gore ke birthday celebration o ya le ka mogoye mo ka gona ga etsedi yaka go dumeletse bomang go tla go ganetswa bomang gore ba seke batla
1: awa yela ke ya setšhaba ka moka
0: ga mantšha
1: yela ke ya setšhaba ka moka wena ga o bona gore ga ona nto o ejiyang e tla ngwane shore te re bine mosegare ka moka.
0: Ya
1: e tla ka di 6 re to bina le mosegare ka moka ka gore rena le entrance fee rena le entrance fee rena le ditikete.
0: Yes,
1: go thoma ka 12 ke e dirile so go thoma ka 12 go fitlha ka 1 o mongwe le mongwe o tla ba itsenela le cooler box ya high for free go thoma ka 12 until ka 1 go tlogeng ka 1 until ka masa o tla ka tekete le rengwe irekile kwa ko Shoprite ka 80 rand or ya VIP ya 130 or o tlo fihla ko gating wa patela 100 rand or wa patela 150 for VIP or wa tsena le cooler box ya o ka 150.
0: Aga wele go na le motheletsi shumo o re kwile ga re bolela gore ke ga mantšha o tloga le phatladiša le lebeng ga re ganetse motho a re a botsiša mo a re na le bana ba banyane ba dumeletse gore o ka tla na.
1: Ngwane shuka e ke boletse re ke amang le mang ke birthday celebration. Tlisha ngwana a tla bine ka re di opedi tlo ba di lo ona tsa manyalo re tie step ho iwe.
0: Aleluya.
1: Ka kilo thoma ka manyalo ka fele tsa ka le kompo.
0: Right. Go ya ka kushisho ya ka ga o tlo thoma ka manyalo ke nnete bana re ka sebagane ka bokela gore ba binela go shotsa manyalo. Mohlomong e tla re ga thema thoma maswiswana. mola na pile re bina go di mogadi tafola a po bo rena ke ga rena ba ma e ba le ke lo tsa bosego bala ke re ba bona le show tsa rena ka bosego o kwa galo re a ebana ya lo robala
1: ke na ka mogompa
0: a po bo le re tlo na di tafola ra phikologa bana na pile go ri eng gae
1: a wa e tlo ba ona na kwa bona o tshaya ke nana re bona nka ba fa koslot ko ko siting le lela manyalo
0: yes yes
1: a re tla ba ile mosegare
0: yes
1: once you thoma na kwa makompo ka 6 a wa bana ka moka pa bae
0: Diko gala ga motse gaedi ya ka gore ke nnete ka kwa hey ngwana o tla ba sa lenyane nkhao e tla be jang kgawana kwadi e le banela kwa kwa kwa gore go tloga ka area bo le some peri 12 o'clock go tsena magala
1: o jwala
0: re ba fa fela iri from 12 to from 12 to 1
1: ke ra re le khula box ya ho no tsena le na botse ngwane
0: o re o tsheji ni ga se wa tshela
1: ene ha bile
0: ha wa na mawe ke mokwe le ke mokwa go tloa ka area ya pele khula box ya tla lona wa patela
1: o tlo patela 154 khula box
0: and re kwela di ticket di a gotsegala go di
1: go Shoprite
0: go Shoprite
1: compi
0: ticket ape ntwa go ga maema go di ya ticket ya compi ticket yes ape ticket di jela mona hore ke tshela tsa go bonagala ga botse hore no wa atikushisha e bile wa atekwa
1: awa ke tlo no re ke birthday celebration bile ke celebrate le awa tela yaka a ke ra se ke celebrate
0: ga botse tla be re ke tikela awa tela ra go imela ka kwa pankola
1: awa tela
0: Wale are tna pere kore mang le mang wa memiwa o tsena magala o tloa ka 12 go tlo fitlheng ka 1
1: o tsena ka 12 until 1 o di tsenela fela ngwanisho
0: aga go tloa ka 1 go ya kwa ticket tla be di le gona direkilwe ga o le ra o nya ko re tle re o gate ga re bina o na le VIP
1: o na le VIP
0: ke 130
1: ke 130 ha o reka ko
0: compute ticket
1: compute ticket
0: ga o tle mo nya ko
1: gating e tlo ba 150
0: e tlo ba 150 o kere tse fela ka 20 rand
1: yes
0: ke moka ya motlala na ga e tsena re le kwa compute ticket ke 80 rand
1: 80 rand ko mo nya ko ke 100
0: ko gating ke 100 rand khula box ke ha ke 150
1: ke 150
0: e empty e tle tse di ice e tle tse majuals e tle tse ni
1: bona a o paletse e lokela ka 12 e chaile
0: bona mawe the artist one e jo ar tomeka tse cha cha mosegare re tloa na parel tjela tsa boshego o tshwere bomang
1: oh di artist tsa rena tsa manyalo ka ge re ke boletse re mosegare to ba ile manyalo ke tshwere Ezra Moropodi
0: Ezra ka mogare motsebang
1: yena yo
0: bona mawe
1: ke tshwere Princess Ayanda
0: yes
1: ke tshwere Malifu ke tshwere Proverb Goliath Lahla
0: yes
1: ke tshwere mogalo wa manyalo ke tshwere Cisco Dindong ke tsheri bo captain malela ke tsheri bo troopa
0: morasu ya phasa ke bone mona posting ya gago mona ke bone ba mamba ba mo ke bone bo hunadi
1: bo hunadi
0: ya ke bone bo moketu ba badile
1: ke ba bang
0: bona we
1: ke ba bang tshwane tshwane ga so ba le
0: ba ape posting la be itletsela go fala la kere he ana batho ba manna bo fana chance jo maraka go tshwara ka bakala gore e thoma ka pela
1: e thoma ka pela
0: gore mang le mang a gona go iketla
1: wa e bona
0: na go ela ke etelele batlo performa
1: ka botse
0: a re bo shego mo nesho
1: bo shego ke le tsharetse makompo
0: e tla
1: ko makompo ke na le bo seski ke na le bo Davis wa Slender ke na le bo le bone entertainer ke na le bo Abrina na le tsana ke bo skobo sa matepe kuri ke line
0: skobo ka moka
1: skobo sa matepe
0: wa wina awati malo
1: ena yo
0: ga bo tsira taba ile tlhatswa awati ya gagwe go le taba skobo sa matepe tla ba celebrate awati le ena ka kwa a pele no win the best ya ntwe la ka kwa ke le kompa
1: ke
0: ya o win the best le kompa ka kwa jo le gatsi ya ka di no ga e ba ile gore ga se wa gona o tla le tsona di a rekishwa ja go ja tsona
1: ya di no di gona ka re plekela ina le ya rekisha le dijo ba tlo ba le gona ba o rekisha dijo ba tlo ba le gona ngwanisha
0: ke bona molaetjo mo sho wa ntsenela mo ore di artist le tsona di tlo patela khula box after one na ya di artist ga se re ka ya bolala go moyeng di artist ta ba bona e sensitive le personal
1: ka nnete
0: ya bona e ka lokishiwa gore ba bone gore memo ya bona ke yona e hlalosang gore di artist di tsa matsamaiwang re ka sna pere e hlalosa moye ya ke dumela gore ka ba le artist e ka nromelang lo ja mkhutwa nao gore o itse tsa go botsa gore go tlo oketie kwa go loka kwa
1: go jwa
0: re filwe sefali a gona go invite ape o tsebe hore di artist yo di ba dileng khaetsedi yaka ke di mala ke re o tsa ma favor mo ka ba ke la rolwana le artist ape nka tla gare ke ya buti shaure artist di ka ga go tlo gona motho a bodipo ba re o tshwere lotho e ga mo tshwere lotho somewhere ke di mala ke re di artist ka mogodi kopanang ka gona nna ke a rata ebile ke a thaba le kgona go fana chance ya go tla go tepapatsa gape ntwela ke ya go tepapatsa again ya kwa the joint bona mosegare ka moka o tloga ka 12 1 2 3 4 5 6 hours o ile go shetsa manyalo go wela ka kwa
1: ke
0: lekompo ene se ke ba botseng bona batsheletse ba gore mosepidisi ya modiro ke mosadi ya diroko
1: Ah,
0: ya. Mosele re roko tla ba tlile ga lefetlo. A ipepetha a wolo na e tla ga thukotse a di ya meragelo. O ya le ka mogho ke mka a tlebe a tloetse ka gona. Jole ke rata gore mema ka mogoboletseng ka gona o mema mang le mang. O sa gethe.
1: A ke gethe ngwana papa.
0: Lefelo le la le la pele ka gona go tsa se tshabasela sa thempisa ka moka. A pele ba koele. O tloga mabane re le moyeng. Ka kwa se ya le moyeng sa Alex re mema. Mamotlha re moyeng re a mema. Na le sa tlhaba gongwe le tlhabile tse kae batho ba modimo.
1: Our space sona se gona. Space sona se gona le sa o bina se gona ba ka se ratane le o ratane ba tlo kgona o bina botse.
0: Ba tiketla.
1: Ba tlo kgona o iketla botse.
0: Morati le motheletse ke tsona tseuwe tse le gore ke nnete ba mauna tlala music production ba otlisetsa tsona ke mathomo mayo le bona le ba buya buyeng young coming artist le nna nna le mogwa gore ga le gwetse moleka la recorda gona le tlhoka di management and everything bonang mauna tlala music production ba tla le bontsha di channel mo le gore ke mka ba tsena gona gore le fetse le be di artist ja go tshwana le bogaetse di yaka re filwe sefali le kgone go ina di awards le tshwane le bo khuna di jamanyalo le tshwane le bo drupa morasu wa phahla le bo le tshwane le bona bo Ezra Mropodi le epele o ya ka mogho o napile o diagala o bona le ka bona bo skobo sa matepe yes le bona leng re bo skobo tsa matepe le bona le thegathegane re empele ke bona la ka ba thwele reng ba winne di awards ke bona la ka ba thwele re bona gore ke nnete mereko wa bona o tswile matsogo mereko wa bona ko mo botse taba kgolo ke yana yeo gore etlang le tleng le boyelela ba re lefelo ka kwa a ona motho a toreng nna ke kirele go sna setulo sa go dula
1: ka nnete
0: a ona wa tlo reng nna ke gatile ke ma di khonse ka bagala re be ke eme sequence o tlo bina bo Ezra Mropori ka ba le gona skopa sa matepe ka ba le gona mokiti tsa manyalo ka ba le gona drupa mrasu wa phatla ka ba le gona khuna ri tsa manyalo ka ba le gona bo malefu ba di lagere bo malefu tla ba le gona
1: Korea slahla
0: kuru gape
1: o princess
0: ayanda gape o bala batho ka mkana pele go tlhoa le tlhoa tsena ngo di gokagano tsa sele ya go ka mka tsena TikTok le Facebook le matlakaleng a gaetsedi yaka le boneng mabotse a tlebeng a diega ba so platform one o ka diega re le bone ma ia fihlile ke tla ba se ke tle ka radio mara go be gona gona na e seng ba tlile ba e gata ba tla ka molegotla ga jola sa le moya ke ya o te goya le nna ke ya ntse mo ke ya ntse ke lo supporta mmereko o mogologolo o tlabeng o direga ka tšatši lona lela ga tšhedi yaka bolela le batho ba gago ba ba botheleditseng o tlile moyeng o re o tlo bolele le bona o ba botse gore na o nyakega eng nnen se nka ba botsang tshwana go tswa ka site ja goreng re ya go teketla re yang go teketla ka kua dintwa ga re di nyake
1: aowa
0: lena ba o tla le tshwere mefaka a re ilo tlhaba tša go tlhaba ka kua re obina stepe re bonyana le kompo napa re celebrator birthday le awards ya gaetsedi ya rena tiketleng dijo di gona di a rekišwa lena le gore ke moka dikhula tša lena di a dutla dino di gona tlabe di rekišwa a ona ntwe tlabe e se gona mola ka moka letse o naganang gore a di gona di gona ke thempisa moneng e tla o le sengele o tla tsamaya o tshwere motho
1: gaedi
0: o tla topa e se mokgwa ke molago e tla o le sengele ka kwa the joint o ile o re napile aretse o tlo topa yese ke moka wa diragala ka mokgwa o diragalang ka ona o na le mantswe e le gore ke moka o ka rata gore o bolela le barati le bathelete ba opolo gore le kgono re tletse go mema batho ore re boya boyeng re tle re bineng stepe le tle le teketle
1: ka nnete batheki le barati ba sealemoya le ba ba re theleditseng le kgono ke re go lena ka moka ka ge ke tlile mo ke le re file sefari ke gopela support ya lena ke gopela support ya lena nka se be re filwe o ke leng yena today ntle le thego ya lena
0: yes
1: ke thegile ke lena hore ke be mo ke leng ko teng lori event ye e be successful ke ka lena besho ke ka lena ntle le lena o ka se be le event
0: yeah
1: so ke a le gopela ka bontshi ba lena ke gopela support ya lena ar supporteneng ar teng ri pineng ar tleng ri tlobina ar tleng ri tlo thaba ke a lelebo
0: aga ke pelo ka tlase pela o na le commenting re la etsena mo ke go bare hey moyeng wa gago ke le yellow bone bona ba re ke borotho ba alpa a se borotho bo la ba go tiriwa go le jorise gore ke tsaka yena le ke le mmoneng ga botse le ke le mmoneng ga botse ka kwa the joint yena yena ke le yellow bone ke mmona ke thoma go mmona ke mmona ka di awards tsa ZB fan corner ya le ke le mmoneng ga botse re tle re ke teke le yena go tle go be monate bana be shung ke sa mokobe ke nya gore ke bapale legala le lengwe la gagwe shele na pile o tswela ga mo after lona o tla be ile a tlo re laela ke dumela ke re motlhomongwe ga ona le se re tlogetseng re tla tla re boledishana le sona ka morago ga legala le la gagwe e ketle ka lona morati le motho.

0: is where the rhythm of Joburg meets the world. Meets the world. 011 Radio, the pulse of Jofi.
1: Osatelje selemoya sa mamratwa ke sona se 011 Radio, the pulse of Jofi. Le nanego ke lona le la mswana no shikile nanego la N1 kosha jamanyalo. Ke be ke le tshana le na gaitiri ya ka ke re filosofali. O ile re ke nnete a re mpo ya poeng ka kuwa the 20 mo ile re ke nnete o tlabe a le gare a celebrate birthday ya gagwe mo ile ngore e bile ore tlabe a celebrate gape le sefoka se akileng a se thopa maloba ona ka kwa ZB Fan Corner ka di first annual awards ga etse di a rena o re ka kwa the 20 ke ga mantsha o tlogele phahla di shale le beng ard gate di tlo bulwa ka 12 o'clock ke mka utlwa ka 12 o fitla ka 1 o tla go tsena magala o ka tsena ka cooler box ya gago mo le re tla bo sa patedishwe o tlwa ga iria pele 1 o'clock go ya go ile tikete e tla be e rekishwa ka 8 rand kwa compute ticket a ba o reka compute ticket o tlo ya we hwetse ka 8 rand ke mka VIP wa e hwetse ka 130 ku compute ticket ke mka ga o tlo rata gore o reke ticket ga o fitlile kwa gorong ku gate general ticket o tlo e kira ka 100 rand mola VIP ticket o tla reka ka 150 cooler box e tlo ba ele 150 o tlo ka 1 o'clock go ya wile di artist o ya le ka mogo a boletseng ka gona gona le mogale wa manyalo ke mka gona le hunadi wa manyalo gona le malefu gona le sisco ke mka gona le ezra moropodi gona le drupa mrazu ya phahla gore ke ba bantsi ba nka tla gare ke ba bala ba go setsa manyalo ka kwa go mapiano gona le bo skobo sa matepe go ka ba bala ka go latelana ga ona ke dithaga ke ditswerere jammino wo wa koshetsa manyalo le jammino wa kosha che chalkompo gane je joint yona ga we nyaka e ka kwa makhulom mo thembisa monneng ke khona Andrew Maphetu mo e kopanelang le Reverend RTJ Namani ke gona mo di kopanang gona gane mo sepitsa mo diro wa tshile uwe ke mang ga se yena mosadi wa diroko a bua a le mema gape re filosofali are ka sontagane re yang go yona ya di 24 o tlabe a le ka kwa ZB Fan Corner le na le sa motsebeng e tla le moya boyeng le tle re boneng gore ke nnete go ishiwa o ya kae gane yeo ke moka kirileng re tlo etsena ra bulabule tshana ka yona ke yona yela ya ka kwa ZB Fan Corner.

Libalagan dyan. Hisgwayong nila sila yun. Ah, kung sa zona, sa kalibang sa zona, ang gaya ka naglibal. Yo, hindi ang gaya kenzay kile. Kung, na kung.